bayi mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si olara ki oluwa ki o sha nu fun o

Eyiri o Oluwa. Ah! Oba Ogo. Eyiri o Oluwa. Ha ha. Jehova. Eyiri o Oluwa. Ah! Oba wa. Eyiri o Oluwa. Jesus. Hey!